0: xamanteni moy ñakkon doxmi nga xamanteni mo sun kër mais ak yenn quartier yi nga xamanteni yenn kër yi nga xamne ño nek ci fofu nonu donc boy xor rek quelques kër rek ngay gis ñom ñoy am ndox te ñen ñi sax ñu ci bari guddigi lañuy tijji mais day dem ba légui lool non dootok amati donc dafa don lo xamanteni dal lu ñuy dund la jafé jafé bu metti la té bu don ben koñ bobu bu don dëkk dans sam rek sax nga wax waye bo xolé ci journal passé na fi daru man nan
1: ak yeen quartier am ñuma fay digënté ñu ni ñom biñu ñaké ndox ba légui danaka sax dañu dem ba tambu ko ñu dem ba événement yu bari sax ñom duñu xaar seen deb ne tijji danaka dem nañ ba habitué li nga xamanteni modi rot ndol nak dafa metti comme niñ koy waxé rek comme niñ ko waxé bamba ci melni 2018 ba légui danaka buñu ko den xol takuna lool nga koy dund ci ñak ndox tamit fa nek ay jafé jafé yo xamné lu doy war la ñu jël mbokk mi salam alaykum
2: alaykum salam wa rahmatullah
1: ñu lay ziar
2: sama ndey fa ndey ziar ko
1: ñu lay seen saare
2: mo
1: wa ñu jël ñu sant bu baax kay alhamdullilah
2: alhamdullilah may ne ci tamadu mo ngi dënd
0: ñu lay fay bu baax tamit mo ci dal ñu
2: ñëw ci xol mi ñu ngi xibaar yi ni sey te ni sey bo
1: ni sey ba
2: ni di mo ta la fa ko fa ko de ba ba ni ba mo ya ba mo fek ni gel legi te si di wa si di ba da e ñet ma ngeen ni du am xal la ñet ci bu ba ci di degen te gi
1: ngeen la legi ba ya ci jamm
2: ko ni degen do ba ngi sant yalla ko alhamdullilah
1: alhamdullilah
2: ni sant ba so ma ngay te ni waxtane manam ndirum ndoxum touba man day sama xaar top la wax hmm tam digeen jox dem sax ci ndox mi yaaka na ndox rek dimbali mi gis nga forage yi ci ngi len lekkle bo bënné forage duggal ci réseau bi iwo yépp dañuy bënn hmm ta boole ci ndox day manki fo mën fo suñ tol ndox day manki xam nga ñu wara def moy zone bu nekk ni yebbu ñu def forage bo nekk hmm parce que zone yi dañu xoot la prépa duñ manki ndox ñu biñu manké ndox mukk parce que motax ndox ñu fay versé di fa dem sun donc duñ ko daggon ay gox daru man nan daru xut rek daru mi ñam yoy yi ñu def ko non daatan jil ñu def ko non herman xiyax ñu def ko non buñ ko doon def non kon jaakar na ni ndox jafé jafé ndox do am parce que buñ ko defon non gox bu nek man na ñaari foral bu bi pané bi dék bu fi ñaar nekké ñu fay bi di tak bu ngi pané ñu bari ñu ko réparé ba bé réparé bi mëna dem mais ni taw ndox li manki bu ma ñu fi nek ay technicien nañ am rañ tam rëd def xamu ñu mëna dénal non mais li ma wax ni dañ ko def buñ ko défé day ngi changement bu gaaw mu am ci ndox mi dañ ñi def ci zone bu nekk ci yob forage ben forage man na li mëna doxal ci ay kër ëpp na 1000 kër 1000 mo ni ñu sa tut na ben forage kene la li mëna doxal kenn xamu ñu toll yow ben côté yow nga bëgg na yow Touba gi 46 forage xoma 47 forage 46 forage ñu ragal ci yeen deux xoma yeen trois ñu yëpp ñu Touba day manki ndox xol ñun magal gi juroom fane magal gi amuñu ndox juroom fane magal gi bi magalé paré amuñu ndox ñi ngi so commencé am ndox normal da nga ñu mo bu am jafé jafé ndox wax deug yalla ñun mom magal ñu manki ndox deug yalla bu dem mo bënu walu bënd bi nga don waxé dem ndox rek gis nga limay wax ki manam kuri yep dañ koy dagg ay ngandé bassin gennay dégg am ñaan ay bassin nek ci biir kër ah ci biir dëkk ah kay bassin dégg ci biir dëkk aduna bi fo dem bassin ma nga fa parce que bassin ñoy dégg ndox bi lay dégg su ndox bi démé ba fess ci dëkk bi bassin mo récupérer ndox ba dëkk bi waccat mu soko yob mu dem ci all bi mais yow nga bëgg di défar ay ki dëggu ay ngandé ay xur yo xamanté ci fa la ndox may dégg di def ay tiwo di dëngé di def ay camp di def ndox rek ba bay non ba dégg la no ko leer ci dëkk bi dama ni gëdde ci ray kaw ak gounage bu baax daal té dem nga dem dëkk yoy yëpp nga xool légg am la wad bassin yam fa defal ñu ko ñu ko def ko yëpp dañ fa dégg ci ndox yow ka ñu leer dégg ñu né gëdde ci ray kaw amat na ndox ak gounage non lañ ko def légg nga bëgg nekk nga dëkk ci dëkk bu dëkk bu toll ci Touba nga bëgg nga do fa def ay bassin yo xam ba ngay ñu koy def ni sax la fay xewi ay dëkk bassin bay ko doon bassin dañ koy dagg rek def ci all bi ci xuri ci art def nga passage ko def ay bassin ñi ngi def bay
0: bay tout barre djéggu ko ndax diko jaajeufal bu baax ci leral gi ndongal seigne Sialou waxna lu am solo jëm ci li nga xamanteni modi jafé jafé ndox mi rek gono bal parce que bo waxé rek tanaka ci bassin rek li nga xamanteni modi walum forage ni len wara installer du ñak lool bu ci doxone dina xawa wañi li nga xamné modi jafé jafé

ma ibrafal wujjem amul ci awal amul ci akhir sakna gorñu kamal sakna gorñu fañu ag yalla niwana gor ag fa ci maqala yaangi ni mak ndol ma yaaka ndolu yaangi ni xadi bamba mën nga xole ya xol ba gis ndam yalla am nga dole yaangi ni xadi bamba mën nga xole ya xol ba gis ndam yalla am nga dole bu bamba don gayne nga don beñam ye.

0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex nañu jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamne da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamne mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamne itam pour jigen ñi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamne dañu nekk seen biir negu sey yeen say tam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yémul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bekté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faju walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinay ñew lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm.

0: wala mané tombal lé wala ngandi lé wala ay tomba ki pétaw dérèt waaw so joxé lox rek da fay melni yokku gi yakh yi bo waxé jox lako ba téego rek day melni xamna li sey bir yépp damay tok di lako wax non ba mu yékk non la yagg di ci wax
1: ci walu liggéey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da ngay ngu ci li ni mel
0: waaw bo amé jafé jafé nga ñew ci man lama ñëk xol moy damay xol ndax wajal nañ la am yett wajal nañ la wajal wo may wax nak sa wajuru jigen way tax may wax su may la xolé ba xamné wajal nañ la rek mu wërmé wajal nañ la suñ borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yow mom né inshallah dana savare mbir ma waye suma démé ba xol xamné ki wajay wo desna dama le masla ak yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
1: muy lu am solo di sétlu bo xamné ci sétlu bu am solo la kenn ku nek xamné ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne si kenn ko nek ak nam lay feño dila galankor dila tej di tej sa wërseuk waye timi sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
0: wa bo ñëwé man suma la xolé dana xam ban rawaan mo la yor bu dem ben bedaan ak rawaan mu mëna doon rek dana xam rawaan mi la yor bu ci am xara xajo ci dérëk dama koy dama la koy ullo nga andi ko ci sa ganar xajo dama la koy ullo nga andi ko ci ci dugub ak lu ci aaju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo nga andi ko waye walu fayma nangam ñëwumako ndax li tax ñëwumako dama xamne sunu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong kuy ñaan nak ñëwoo angasene len fayma nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy sunu borom subhanahu wa ta'ala toujours dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len ne len damay ñaan waye damay fajj nangam moytu len ko ndax fajj mom yalla rek kay fajj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamne la yaakar na la ci ñaan ñëw ci yow am aw fukki daraw aw juroomi fukki wala aw témèr nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamne mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ja ñaan mom boy ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sa mom bo ñëwé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow no diké rek bo diké inshallah dina jëma sét sey mbir suma ko mëne safara rek dina ñaan yalla mu safara
1: ñi ngi fi ci Touba Sam Sam ak Serigne Bara Khoureje are kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamne si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokko ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
0: waaw mbokk mi lolu yi ki nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñëwé ma xol ko walu keuyit ak yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw keuyitam ñew mu door andi lamay jox adiya ja ne ma li la amu amé sarax na dina rek ko nañ sarax na waye wéxal ga la duma ko laaj mu ko ta jorut keuyro inshallah waaw il faut ko mu jot keuyro ba paré ma doon ne du sétal loy jox mako
1: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamni ci mom lay lijiñu mu jëm ci walu keuyit
0: waaw mu dé walu keuyit mu dé walu yaram wuy metti mu dé walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama naan la nañ def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu ñu dé may la demal ba gis tan damal ba gis wër bo gis wër nga ñew nga jox nit sa da fay def ñew né ma lu lay jox man di alhamdullilah rabbil alamin la lay jox man ko sétal lo man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñepp dañu wadi labirante ndax lam yaakar ci man ba taxuma ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla ma lako toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mo diko jox it man mu ko jox may yeeram ci doom adamé labirante ak ñom daf may gëna ndax dama wax ni ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpem bi wala compte bankam fek yaango xol rek ñaan gi dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la koy jox bu chaajo bu ja gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ko tire la nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dimbalé la ba chaajo faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yokk la problème man duma ko def yokk la problème moy lan yow yaangi dem ñëw am ay yitté ay problème yu bari te wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay nga né code do fa dem code so fa démé 100000 francs lay la wala 50000 ko man dégg na man na ñaan waye ab jooni dong la am te duma dem am kay na ñëw na andi jooni bobé wala jooni téwër yoy wala lu mëna man ñaanal na ni sa yëkëti sama gatt rayal ko ndaysan waaw mu ngay dégg rayal ko sama gatt defal ko sarax mu dem waaw min ñew na ami million tok sama kaw ne ma ñaata la lay fay mar ko ñu wala ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox wécc ko joxat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma ne ko jox ma tam mu jox mako kon la ca tégué ca lolé du nekk sama mur manam li sa wërsek mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal tegguma ci xaaliss tegguma ci Allah dal wax

0: tego jalan de jaw sun borom rek la ci def
1: kenn ku nek xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayre njaay commerçant yi mo xam ñi nga xamne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay laaj na ñu def ci lo xamne ci da fay jëm ci walu bayre njaay
0: waaw fofu lima la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xamne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek doy neex na ma lool nit ñi dañ koy tuddu way bari nañu ko gëmul da ngay gis ko xane day ñew dal dina le man damay jaay bam yagg munatuma jaay dama yaakaara da am luñu ma def xolal ma baxam su ko defé duggal la ci kam go xamne xama fofay joge waaw manam fimi ni lu bare li tax sax ay bayre yoyu yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ni ci bopam jeletuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ni bari fi la dañ jaami yalla ñuy def way geumatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gaaw tan yax sax yu baakha bax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubeku te li may wax de yag na ci dekk bi amna fanu erreur waye bal mo wona neex tay mu emission bo xamne dañuy mëna téléphone ni duma dekk insha allah da nga dekk am no xol dañ wax lo xamne sa waxuma lako waaw walu bayre ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun walon da def lool barke dem rek ci mujj xamna duma tuddu turam waye mu may deg fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko tone sax manam da na wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laaje ba nopi bu wéré dafa tiya limbu takku ñew ñukkal ma neema amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubeegu amna fi xam nga teju du nit dalay liggey re nga teju rab day tej nit waaw ñak sat ci yaram da ngay tej nit da na am teju bo xane nak mom so xasse teju bobé man mënuma la ñaanal waaw muy teju bo xane ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk yalla bo ko waxe melni ni la tane bo xasse gas gëna jamono wala ngay waxe gëna jamono sa ñaar ñe la yoron waaw tilim bobé fo nga lay jige bobu na mënuma ci dara mom waye lu rab def wala lu loxo def bo dikke insha allah dina la ci jappale bu baakha baax ba yalla fajal la
1: bokon na ci lima narona laaj da danaka andi ngako ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamne ci lu def lay doon suñu dikke fi da nañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara khouradja
0: non bu doye marché okas ak la ko wërna mom dañuy dem bundu keur alaaji baram mbacke mo lay fallu waaw numéro 9 mo mo fa nek numéro 9 bob bo ci duguna samu seigne bara la dem ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay daara alquran yi fa lay wacc rek sebeur be manam apprenti ñepp xamnañu dañ la daldi wacc fofu insha allah ci tabla bu son bi den nek daara ji insha allah
1: muy lu am solo munu ñu jexal te waxu ñu ci walu new doole ci walu negu sey lu ñu mel dang ci yëngu
0: waaw new doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy be nga xamne rab mo la ko def ak bi nga xamne do adama moko fi jema def ay pexé ba yalla nangul pexam ci yow waaw do adama mom lélé muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko dañ bo ñëwé dañ la ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu new sey bobu day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak amna benen bo xamne liñu wax 1147 wala 1180 nangam nga war am ci mandiw momé xawa am problème so ñëwé ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci savara ci moy jaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiwuma la ci wara remplacer dal remplacer inshallah ci carton yalla
1: leg leg ñu gis kër go xamne ci day am ay ciow danaka duñ nek ci jamm wala mu am walu rap ak yuni démé di indi galankol ci kër gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
0: da ngay toxal rawat wa rawanu ci bopam ngay toxal da rawanu ku lay la mëna ko ray wala ma gën ko dé dang koy toxal soko toxalé ba paré dama jubalé ci kër ga jubalé gogé ngay def nak nga jey xamné yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo ko ci defere yalla nango rawan mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom yalla may nañ ci mom dañ koy toxal keur gum nek di wala mbaaji mom bo ñewé mom insha allah suñ la joxe la ngay jox nga def ko te yow yaay xiyaat ñew ne ma gisatuma ko waaw insha allah
1: muy lu am solo yaakaar naani deg nañu ko fi ci sam samuk serigne bara khouradia bu fekke dang fi ñew bo jele numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñewé ba fi nga xamné si mom moy rombu cornice bi rombu hôpital so ne ko serigne babakar lay jangal katu alcorane soko waxe inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamne si mom moy buntu keur bi bo jele sarede timit kasalika naka nonu waye mi ngi fi ci arecade gi ku bëgg joko ak mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
0: may siari ñep na mom la waro la ñëkke waye tejé ko yi buntu yi day am solo may siari mbolem ko xamne ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mouride di ko ñaanamu yag fu lool te wër serigne muntaha mbake di ñaanal it serigne abou baraka ci wëru tedd wi ak mo wa kër serigne fallu mbake gi yépp sunu borom guddal seen fan te yagal leen ci seen taxaway bu reey bi nga xam ñu ko taxaw ci walu magal kass rayeb gi di ñaanal ak mbollem kilifa yi ci dëkk bi bayiwuñ kenn waye nak di jël sama sang bu tedd ba serigne bashirou mbake momu alhaji fallu mu yag fi lool te and ak wër ndax wax dëgg yalla moy sama buntu ci keur serigne touba kon ñaanal ko mu yag fi te and ak wër rek lañu def di ziaré khalifa mam cheikh rahima fall c'est mam cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu le bay fall nga rek dafa am ciofé gu reey ci yow kon ma ngi ñaan ak mbollem khalifa bay fall yépp ma leen ñaan guddu fan ak wër ak mucc ak muccelé ak liggéey bu yegg ci serigne touba yalla nañu ko yalla defal defal ko julit yépp bi barka alcorane
1: adresse baangi fi ci touba samuk serigne bara khouradia are cadre gi ngeen mëna jokk ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi foné ko keur serigne babakar lay jangal katu alcorane dinañ la fa wacce jëre ngeen jëf
2: mbokk yi yini gi diglu radio benno fm ci www.sunuradiotv.com wala ci www.sunufm.com benno fm sunu radio sunu radio sunu radio

0: waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
1: wa bo ñëwé man suma la xolé dana xam ban rawaan mo la yor bu dem ben bedaan ak rawaan wu mëna doon rek dana xam rawaan wi la yor bu ci am xar xajo ci dérëk dama koy dama la koy ullo nga andiko ci sa gënaar xajo dama la koy ullo nga andiko ci ci duggu ba li ci aaju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo nga andiko waye walu fayma nangam mom ñëwumako ndax li tax ñëwumako dama xamne suñu borom mom moy moy faj waye man damay ñaan dong kuy ñaan nak ñëwoo angasé né len fayma nangam ma fajal la da ki faj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama nan len né len damay ñaan waye damay faj nangam moytu len ko ndax faj mom yalla rek kay faj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki daraw aw juroomi fukki wala aw témèr nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamne mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ya ñaan mom boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké inshallah dina jëma sét sey mbir suma ko mëne safara rek dina ñaan yalla mu safara
0: ñi ngi fi ci Touba Sam Sam ak Serigne Bara Khoré je ara kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamne si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
1: wa mbokk mi lolu ki nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñëwé ma xol ko walu keuyit ak yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw keuyitam ñew mu door andi lam may jox adiya ja neema li la amu amé sarax na dina rako nañ sarax na nga waye wéxal ga daam duma ko laaj mu ko ta jorut keuyiro inshallah waaw il faut ko mu jot keuyiro ba paré ma door ne du sétal loy jox mako
0: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay liñ mu jëm ci walu keuyit
1: waaw mu dé walu keuyit mu dé walu yaram wuy metti mu dé walé rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama naan la nañ def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu numuy dañe may la demal ba gis tan damal ba gis wër rek nga ñew nga jox nit sax da koy def ñew né ma lu lay jox man di alhamdullilah rabbil alamin la lay jox man ko sétal lo man rek nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñëpp dañu wadi labiranté ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox té yalla mëno ko toxo ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mu diko joxit man mu ko jox moy yeeram ci doom adamé labiranté ak ñom daf may gëna ndax dama wax né ñaan fék yaangi xol posa waji wala calpin bi wala compte bankam fék yaango xol rek ñaan di dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé na yalla la koy jox bu taxaj bu ca gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tire ala nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dimbalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yok la problème man du bako def yok la problème moy lan yow yaangi dem ñëw am ay yitté ay problème yu bari te wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay nga né hé ko de duma fa dem ko de so fa demé 100000 francs lay la wala 50000 ko man ab deg na man na ñaan waye ab jooni dong la am te duma dem an kay na ñëw na andi jooni bobé wala jooni téwër yoy wala lu mëna man ñaanal leen ni sa yëkëti sama gatt rayal ko ndaysan waaw mu ngay deg rayal ko sama gatt defal ko sarax mu dem waaw nit ñew na am million tok sama karo ne ma ñaata la lay fay mar ko ñu wala ko tur lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox wéccé ko joxaat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma ne ko jox ma tam mu jox mako kon la ca téggé ca lolé du nekk sama mur wala li sa wërse ak mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal tegguma ci xaaliss tegguma ci Allah dal wax deug yalla tegguma ci Allah de jaawu suñu borom rek la ci dox
0: kenn ko nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayra njaay
1: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek doy neex na ma lool nit ñi dañ koy tuddu waye bari nañu ko gëmut da ngay gis ko xane day ñew daal di neele man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xolal ma ba xam su ko defé duggal la ci kam go xamne xamoo fofu joge waaw manam fi ni lu bare li tax sax ay bayre yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam nit ci bopam jeeletuñ pour yalla ay def

0: ne jami ñoy def waaw ñu bari fi la dañ jami yalla ñi dawaay geumatuñ sax ne yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayra mom amna ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baaxa baaxa baax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubeku te li may wax de yag na ci dekk bi amna fanu erad waye ban mo wona neex tay emission bo xamne dañuy mëna téléphone ni duma dekk inshallah da nga dégg amna xol dañ wax lo xam sa waxuma lako waaw walu bayre ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé suma la inshallah da nga wër rek sun waro na def lool barke dem rek ci mujj xamna duma tuddu turam waye mu may dekk fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko toone sax manam dana wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laajé ba nopi bu wéré dafa tiya limbu takku ñew ñukkal ma néma amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubéggu amna fi xam nga teju du nit dalay liggéey rek nga teju rab day tej nit waaw ñaka sat ci yaram da ngay tej nit da na am teju bo xamné nak mom so xasse teju bobé man mënuma la ñaanal waaw muy teju bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk yalla bu ko waxé melni la tax ngay bo xasse gass gëna jamono wala ngay waxé gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobé fo nga lay joggé bobé na mënuma ci dara mom wayé lu rab def wala lu loxo def bo diké inshallah dina la ci jappalé bu baaxa baax ba yalla fajal la
1: bokon na ci li ma na rono laaj da danaka andi goko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamne ci lu def lay doon suñu dikke fi dinañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara xuraje
0: non bu doye marché o xass ak la go wërna mom dañuy dem bundu kër alaaji baram mbacke ma lay fallu waaw numéro 9 mo fa nek numéro 9 bobu bo ci duggu na samu serigne bara la jëm ci kadaga rek insa allah bo auto bi lay tuti rek so ne keur baba keur lay daara alcorane di fa lay wacc rek sabar be manam apprenti ñepp xamnañu dañ la daldi wacc fofu insa allah ci tableau bu son bi dene daara ji insa allah
1: muy lu am solo mënu ñoo jéxal te waxuñu ci walu neew doole ci walu neegu sey lu ñu mel dañ ci yëngu
0: waaw neew doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy be nga xamne rab mo la ko def ak bi nga xamne do adam mo ko fi jema def ay pexé ba yalla nangul ay pexam ci yow waaw do adam mom lélé muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko dañ bo ñëwé dañ lay ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu new sey bobu day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamne liñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiw momé xawa am problème so ñëwé ci kilo gerté la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama lay savare ci way jaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiwuma la ci wara remplacer dan remplacer inshallah ci carton yalla
1: leg ñu gis kër go xamné ci day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yuni démé di indi galankol ci kër gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
0: da ngay toxal rawat wa rawana ci bopam ngay toxal rawat mo kulé la mëna ko ray wala ma gënë ko dé dang koy toxal soko toxalé ba paré dama jubalé ci kër ga jubalé gogé ngay def nak nga jey xamné yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xoci defé rek yalla nango rawan mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom yalla may nañ ci mom dañ koy toxal keur gum nek di wala mbaaji mom bo ñewé mom insha allah ci la joxe la ngay jox nga def ko te yow yaay xiyar ñew neuma gisatumako waaw insha allah
1: muy lu am solo yaakaar naani deg nañu ko fi ci samuk serigne bara xuraje bu fekke dang fi ñew bo jele numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñewé ba fi nga xamne ci mom moy rombu cornice bi rombu hôpital so ne ko serigne babakar lay jangal katu alcorane so ko waxe inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamne ci mom moy buntu keur bi bo jele sarede timit kasalika naka nonu waye mi ngi fi ci arrêt card gi ku bëgg jokk ak mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
0: may siari ñep na mom la waro la ñëkke waye tejé ko yi buntu yi day am solo may siari mbolem ko xamne ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mouride diko ñaanamu ya serigne muntaha mbake ci wéx mu mbake soufan ta yagal len ci sen taxaway bu li reuy ci walu magalu kasra yeb gi di ñaanal ak mbollem kilifa yi ci dëkk bi bayiwuñ kenn waye nak di jël sama sang bu tedd ba serigne bachirou mbake momu alhaji fallu mu yag fi lol te and ak wër ndax wax dëgg yalla moy sama buntu ci kër serigne touba kon ñaanal ko mu yag fi te and ak wër rek lañuy def di ziaré khalifa mam cheikh rahima fall c'est